yajuma adum ne yajuma ta osoro edi kan di wasoma ma o enju mi abia ba anwa mara baba aswa ba tinase na head na won ya menye den

0: Openi, udini sana afre fi henfa.
1: Papa mi pacho ebi ya wesari joji.
0: Gana nyine chiyo.
1: Papa umati, mi jangwa honi udi mkobogi.
0: Aha.
1: Na, niya, elije sewa umri se, se, nema me preme ho.
0: Aha.